0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: So I think we need to stick with what the rule is, you know? And I think we don't necessarily need to disrupt, you know, anymore itong sitwasyon at yung sistema, because magugulat talaga siya. Mm, so sana mas maganda kung i-retain na lang natin as it is.
1: Hindi kaya, Professor Kalilong, may, again, ito na naman ako eh, hindi kaya may connection ang extension ng term ng mga barangay sa mga nalalapit na susunod na eleksyon dito sa bansa? Professor?
0: Definitely. Of course, we're, hindi natin inyaisang tabi yung angulo na yun, ano, kasamang rate, primarily because, syempre, you don't want to rock the boat, ika nga, no, lalo na kapag marapit ang eleksyon. Remember the allegiance and the loyalty of the people, especially at the grassroots, itong mga barangay na to, kinakailangan mapanatili mo yan, no, para moving forward, you're not, ano, you're already dealing with people that you already know and that you're already familiar with. So unlike kung halimbawa magkakaroon ng election ngayon, eh di panibago na namang ano yan, panibagong kumbaga getting to know each other, being familiar, at the chances of them throwing their full trust and support to the incumbent and to the current administration, mo pwedeng talaga maging questionable yan. So hindi natin inaalis yung political reasons as to why we are postponing it or as to why we are extending it to another 4 or 5 years.
1: Parang open secret naman na yun, ano, Professor Kalilong, na yung grassroots level, yung barangay level, grassroots level, dun talaga kumukuha ng botante yung mga tumatakbo, lalo na sa local, maski na sa presidential, di ba, sa national level, ganun din. Eh. Okay.
0: Tama po.
1: Okay.
0: Nandun po kasi ang ano eh, nandun po kasi ang mobilization eh. Mm. Saka nandun po yung mas malaki at mas madali na community-based vote gathering, kumbaga.
1: Mm. Well, with that, Professor Kalilong, I have taken so much of your time. Kaya maraming salamat po, as usual, Professor, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin, sa ating programa at sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Thank you very much po, Professor Kalilong.
0: Marami pong salamat, Carrie, at mabuhay po kayo. God bless po.
1: Ang ating pong political analyst, Professor Froilan Kalilong, dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Magbabalik po ang inyong himpilan makalipas ang ilang paalala.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Right, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Paalala lamang po, ha, tayo po ay

0: ay nasusubay Ben Live sa pamamagitan nating Facebook broadcast sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radio Pilipinas World Service. And sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang ating shortwave broadcast, ano? At through the facilities of Voice of America sa pamamagitan ng kanilang mga shortwave transmitters. Nasa linya na po natin ngayon. Okay, sige. Pero makakausap po natin, ano, ang ating chief economist ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC. Hinggil naman po sa pananaw this time ng pribadong sektor ng private sector tungkol po dito sa Philippines European Union Free Trade Agreement, ano po na sabi nga po ng Department of Trade and Industry, napakalaking bagay, napakahalaga, alright? Pero ang tinitingnan ko dito yung elimination ng mga tariff, doon tayo medyo yun ang dapat nating bantayan, lalo na yung mga produkto na papasok galing sa EU, papasok dito sa Pilipinas, baka makaapekto naman sa ating mga local producers, lalo na sa ating mga local farmers, at marami pang iba. Pero by and large, maganda po ang adhikain nitong Philippine-EU Free Trade Agreement. Pero alamin natin, mula sa pananaw at pagtasa ng pribadong sektor, mula po sa ating Rizal Commercial Banking Corporation, ang kanilang chief economist, Mr. Michael Ricaport. Sir Mike, good morning po at welcome back to Global na tayo.
1: Ay, magandang umaga po, Sir Ray, at sa inyong mga tagasubaybay. Nice to be back po.
0: Well, it's nice to see you again, Sir Mike. Ano po? It's nice to see you again, Sir Mike. At thank you very much for, again, indulging us dito sa ating programang Global na tayo. Pag-uusapan natin, Sir Mike, itong ating Philippines-EU Free Trade Agreement. Okay? So sa panig po ng pribadong sektor, especially ng mga financial analyst na katulad po ninyo, kamusta? Paano po nyo nakikita itong free trade agreement na ito with the European Union?
1: Maganda po yan, Sir Ray, kasi ang tagal, nakailang taon na yan na inaayos, no? Pero, well, sa wakas, kasi parang lumalabas na pangatlo pa lang yung Pilipinas in this part of the world, no? After Singapore, Vietnam, parang ano rin, medyo magandang development din po yan, Sir Ray. Kasi lalo na ngayon, kailangan mag-diversify lalo ng bansa natin pagdating sa pagdating sa mga kasi may mga disruption sa global supply chain, so it's really about time na yet kasi first we need to diversify our export markets. Mas marami dapat tayo binibenta. Ang laki-laking mga bansa niyan, tsaka kasi from the point of view of the exporter, magbenta tayo doon sa mga mayaman na bansa. Maraming mayaman na bansa siya. At napakalaki niyan. Sila talaga yung pwedeng tumangkilik sa ating mga produkto kasi from their point of view, yung cost of living dito, it's relatively cheaper. Mas mataas yung cost of living sa kanila. So, sila talaga yung can afford. At ma-appreciate nila na mas mababa yung presyo at mas may value added. At sila kasi, they have higher income. So, they have more purchasing power to buy our exports, no, and our goods and services na pinapadala sa kanila, Sir Ray, no? Alright. At saka niyan, ito kasi kumpleto tayo sa free trade agreements dito sa Asia Pacific, kay ASEAN with Japan, with China, with South Korea, India, Australia, New Zealand. So it's really about time.
0: Alright, okay. Pero Sir Mike,
1: matanong
0: ko lang, what can the EU bring on the table dito sa free trade agreement na ito para ma-fully utilize ng Philippine economy, Sir Mike?
1: Well, kasi sa EU, kung titignan natin yung trade between the two countries, kinukuha na din na bumibili rin tayo sa kanila ng yung mga wala tayo, lalo na, no? Yung mga, yung mga machineries, mga gamit sa mga factories, heavy equipment, yan, industrial powerhouse ang Europe, yan, tulad din ng Germany at marami pang ibang European countries, no? Marami silang heavy industries na yung mga kailangan natin for capital equipment, yung mga Yan yung mga ginagamit sa mga manufacturing facilities, ibang production facilities. Sila ang ano diyan, yan. Nagko-compete diyan yung mga developed countries, no?
0: All right.
1: Pangalawa, yung marami rin silang agricultural products pag kailangan, no? Pero syempre, prepared natin, dito i-produce natin, eh, di ba may, kasi nagkaroon ng ano, African swine fever, eh, kahit bago pa mag-pandemic. So, major source din natin ng, ano, ng mga meat products, mga pork, mga, yung, mga beef, at iba pang mga meat products, ang Europe, no?
0: Alright.
1: Yan, yung mga bansa, yung mga bansa dyan na, kasi ano rin, kung ano rin yung marami sila at pwede nilang i-export, no?
0: Hmm.
1: Kasi mayroon din mga large land masses dyan at kasi ginagamit nila teknolohiya po sa Ray, eh,
0: hmm.
1: Na
0: pero,
1: ina-harness sila yung best technologies.
0: Pero Sir
1: po.
0: Mike, speaking of agricultural products, kasi di ba sa free trade agreement, ang isa sa mga highlights niyan is yung elimination ng tariff on both sides, di ba? Export and import. Hindi, lalo na pagdating sa agricultural products, although hindi pa ma-identify eh, ng Department of Trade and Industry kung ano yung mga agricultural products na, na mabibigyan ng zero tariff mula sa EU. And hindi kaya ito maka-apekto naman sa ating mga local producers, sa ating mga local farmers kapag zero tariff ang mga agricultural products na manggagaling sa EU, lalo na yung karne ng baboy.
1: Ay, yun po yung, that's common, Sir Ray. Actually, sa dami na ng free trade agreement natin, well, parang hindi na talaga bago to sa bansa natin at sa ASEAN din na marami tayong pare-pareho, collectively or bilaterally, may mga marami na tayong free trade agreements na tulad yan, meron tayong mga paisa-isa, pero karamihan, collective with ASEAN. So, ano eh, yeah, may safeguards na yan, Sir Ray. Maybe for the past, kasi yung example, ASEAN-China free trade. That has been since ongoing for more than 16 years already, since 2010. No? At ang preparation ng free trade, matagal-tagal na rin po. Parang ano yan eh, it took, well, 90s pa, year 2000, hanggang finally napasa, starting 2010. Tapos yung ibang free trade, yung, lalo na yung ASEAN-China, no? Talagang drastic yung reduction. Lahat ng ASEAN countries, with China, sa isa't isa. So, naka-adapt na po tayo pare-pareho. Pero ito, syempre, palaisipan pa rin po yun kasi demand-supply yan eh. There would be more free trade agreement with a large number of affluent countries in Europe. So, dadagdag din yung potential supply from those countries. No? Kaya, it's a valid concern, yes. And there would be already templates to kind of have mga safety nets in place, no? Kasi, well, it's really, kaya nga po yung ano eh, yung contentious issues talaga sa mga free trade agreement, eh, yung mga ibang mayayaman na bansa po kasi, may subsidiya sila sa agricultural sector, no? Lahat-lahat ng farm po yun, no? Kasi marami silang ano, budget eh. So, nasasubsidize sila. Eh, pati naman yung ibang ASEAN and Asian countries, they do that naman. Kaya nagkakaroon ng undue advantage yung agricultural products nila at ayan, minsan may allegations of kahit naman wala pa yung free trade agreement, allegations of dumping, no, yung mga ganon. So, parang nakapantay din naman, may mga ano dyan, mitigating measures, may mga parang safety nets. Pero that's one of the realities, sir, whether we like it or not. Darating at darating yung yeah, magiging freer market eh. Dadagsa yung mga supply at significantly reduced tariff close to
0: pero,
1: zero.
0: Pero, Sir Mike, siguro ito, last question ko pwede nating anuhin to eh, pag-usapan. With this Philippine-EU free trade agreement, how can we, you know, paano ito makakatulong sa Philippine economy sa ngayon, ha? Kasi, sa ngayon, Sir Mike, bagsak ng ating PSEI. Yung Philippine Stock Exchange natin bagsak for the fifth straight trading day. Bagsak siya. Isa sa mga nakikitang, I think it went below the 5,700 level. Alright? And then, mahina pa rin ang ating peso laban sa US dollar. Isa sa mga nakikitang outflow ng foreign investments sa PSEI ay yung malaking trade deficit nitong na nakita nila. Plus yung mga geopolitical situation sa labas ng bansa. Ano? So paano tayo makaka how can the Philippine stock market, which sabi nga nila mirrors yung Philippine economy, how can we rebound? How can the Philippine Stock Exchange rebound sa ganito? May dapat ba tayong makitang catalyst? Mayroon ba tayong dapat makitang senyales para muling pumasok ang mga investors, both local and foreign investors, Sir Mike?
1: Yung ano pa rin, Sir Ray, kasi una, combination of two factors, yung kasi yung kumpiyansa ng foreign investors, talagang dapat tutukan yun. Ano ba yung hinihingi nila sa atin, yung nire-require nila sa atin? Kasi these are mga funds from all over the world, eh mas globalized na tayo eh. Yung environment natin, makapapamili sila, napakaraming bansa, napakaraming companies, napakaraming industries. Ano ba yung basihan nila? Pag may scorecard, no? Yung ESG standards, no? Meaning to say, yung scoring system, may puntos yan, yung compliance sa mga kung saan sila mag-i-invest. Dahil Pilipinas at mga kumpanya sa Pilipinas, no? At ibang investments dito. Una, dapat friendly sa environment. E, yung sustainability, no? Pangalawa, yung ano, makatao, social, no? Yan, yung mga very keen sila doon. Hanggang produktong level yan, sir, kung tatangkilikin, hindi lang investments at pati country level. At pangatlo, which is very important and very timely also, yung governance, good governance. Kaya it all starts and ends with good governance. Kasi, syempre, yung rule of law, strong institutions of law, yung expeditious and effective the justice system. Kasi, ano eh, may scoring yan eh, Sir Ray. Bakit po? Ang wisdom ng global regulators in recent years, even before the pandemic, kasi compliance with the CSD standards, yung mga, ano eh, kung tapat na na nagko-comply yung mga bansa, yan, whole of country approach, kahit yung mga kumpanya, yung mga negosyo at mga industriya at produkto na pinoproduce, yung mga pinoproduce sila mga produkto, tangkilikin yan, sabi ng global regulators. Kasi okay, compliance with the CSD standards means good business. Mas, kalba kung investor yan, kung pension fund yan from all over the world, syempre, pension, hard-earned money yan ng mga pensioners. Dapat kikita yan. Ang wish lang po doon, Sir Ray, kasi pag nagko-comply sa ESG standards, that means good business. Malaki yung possibility na kikita kasi nga tapat yung mga negosyo, mga kumpanya, at mga bansa pag nagko-comply sila doon. At malaki yung chance na nakikita yung investments doon. Kaya nasa scorecard yun, nasa basihan yun ng mga global investors. Kaya importante, whole of country approach pa rin, Sir Ray. Eh, total nakakasunod naman po ito. Kahit yung Supreme Court nagsabi na ipasa na yung ano na yan, yung anti-political dynasty bill. At apat po lahat yun eh. So, nireaffirm naman ng ano yun, ng, sa, yung leadership ng House, napasa na po, no? Yung version nila. Tapos ngayon, it's also ano rin, no? Certified as urgent, no? Yung priority reform measure. Among many other priority reform measures, kasi gusto nila makita yan, no? Yeah, there may be imperfections sa naghihil pa doon sa anomalous flood control project. So, kasi syempre, going forward, it's really these reform measures to improve and alleviate and uplift the governance standards of the country. Lalo pa po tayong tangkilikin kasi magugustuhan yan ng international investors kung nakikita na inaayos natin yung ano yan, no? Whole of country approach and even at the product level, even at the company level. Kaya napaka-importante po ng yun. And of course, it doesn't end there, Sir Ray. Good governance, of course, it all starts and ends there. That's one thing. Kasi yun din po yung prinsipyo. Pagka sumusunod, nagko-comply sa good governance standards, mas nagiging professionalized lahat at yung siseryosohin yung most important na mga factors, lalo yung mga competitiveness ng bansa natin, no? Yung pag-improve ng productivity, ano ba yung i-offer natin sa mundo, no? Yung core competencies natin. Kasi mas matututukan po yun. Okay. Kasi pagka ano, doon papunta lahat yun sa Ray, i-harness natin. O, tulad yan, o at least nagtatrabaho para magkaroon ng FTA. So, na ma-diversify yung export winners natin, dadami yung export markets natin. At ngayon, nagbo-boom po kasi yung ano, AI, Sir Ray. Ito yung mga pagkakataon na maging part tayo doon. No? Sige, tingnan natin kung yung framework ng Pax-Silica, kung ano yung mapagkasunduan yan sa ASEAN Leaders Summit, no? Sa Nobyembre. Of course, nandun din yung mga safeguards. No? Kasi ito yung pagkakataon din ng Pilipinas eventually. Basta nandun yung ano, masunod yung batas.
0: Alright.
1: Walang maagrabyado.
0: Okay.
1: Ayun, kasi dumalago ngayon, yun na nagbo-boom sa buong mundo, electronics related to AI. Nagdadala ng double digit yung growth ng Taiwan. Yung South Korea, ganun din. Pati yung Malaysia, relatively matataas yung economic growth. At even yung bansa natin, record high yung exports kasi partly dahil doon sa pag-supply ng bansa natin, doon sa supply chain ng AI. Pero mga lower end pa lang po yun, sir Ray, ng electronics. Wala pa po tayo yung talagang mismong AI-related na electronics na high value added na yun, tulad yan. Kasi mag-hedge dito sa bansa natin, sir Ray. So, of course, yan yung high-tech industries, of course, technology is the biggest equalizer, and of course, attracting more investments. Kasi babalik po yung kumpiyansa ng investors pag nakikita nag-improve yung ESG standards natin, o yung mapasa yung priority reform measures. So, ito yung number one, sir Ray, siguro yung actionable ngayon at ayun, even yung Supreme Court.
0: Right.
1: Maganda pangitain naman po, sir Ray, yung determination. So, talagang in the coming months, kung mapasa po yun, well and good.
0: Alright. With that, Sir Mike, maraming salamat po again for your objective view and sabi natin optimistic view on ikang dito sa ating Philippine economy at yung mga dapat gawin na dapat makita ng mga foreign and local investors para to uplift ang ating Philippine economy at ang ating financial markets dito sa Pilipinas. Thank you very much, Sir Mike. Huwag ka sana magsasawa sa amin. Thank you very much.
1: Well, thank you rin po, Mr. Ray, at sa inyo mga taga-subaybay. Always nice to be back. Magandang umaga po sa inyo lahat.
0: Ang ating pong Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, Mr. Michael Ricafort. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Tayo po ngayon ay nasa mga huling bahagi na lamang po ng ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, well, kanina nabanggit ko sana kung makakasama natin ang Commission on Elections sa panguna ng kanilang spokesperson, si Director John Rex Laudianco. Kaya lamang hindi natin medyo busy, naging busy yung ating director, si Director John Rex Laudianco. So we could understand sapagkat talagang busy sila sa paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Okay? Actually, hinihintay nila kung ano magiging desisyon. Kung mamumove ba ang election ulit. Ilang beses naman namove itong barangay at sangguniang kabataan elections. Okay? Ah, hindi lang yan, yung nga pong napag-usapan din namin kanina ni Professor Froilan Kalilong, yung tungkol sa term extension ng barangay at sangguniang kabataan, 4 to 5 years term extension. Okay? So, okay, ito na si Director Rex. Alright, sige, sandali lamang po. Nasa linya na po natin si Director Rex Laudianco ng Commission on Elections. Magandang umaga po, Director Laudianco.
8: Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng inyo taga-subaybay. Good morning po.
0: Apo, pasensya na po kayo sa abala namin sa inyo sa mga oras na ito, Director Laudianco.
8: Nako, hindi po. Opo. Isang karangalan po, makasama kayo.
0: O, I'll go straight to the point, Director Laudianco. Kamusta po ang preparations para sa Barangay Sangguniang Kabataan elections? Kasi po, hanggang ngayon, medyo inaantabayan na pa natin kung mamumove na naman ba ang election, ang date of election ng Barangay Sangguniang Kabataan elections, Director Rex.
8: Tama po kayo. Kami po talaga ay nag-aabang ngayon. Alam po natin na ito po ay nai-enroll na ng ating Speaker at ng ating Senate President sa tanggapan ng ating Pangulo. At proseso po talaga ito. Nasa Pangulo na po kung ito'y pipirmahan, magiging isang batas. Kung hindi pipirmahan, mabibito, hindi magiging batas. Kaya po kami sa COMELEC, tuloy lang po kami sa paghahanda. At sinasabi nga po namin, kung wala pang bagong batas by Monday, tuloy po ang filing ng COC po namin. By the way, ang filing ng COC po, September 28 hanggang October 5, Sir Ray.
0: Okay, filing ng COC September 28 hanggang October 5. Ano po? Kung wala pong magiging magiging desisyon mamaya bukas. Hanggang bukas ba, Director?
8: Actually, hanggang Lunes po hanggang talaga, Lunes. Pwede po mangyari po yan. Ano? Meron po kaming apat na senaryo na nakikita, Sir Ray. So, kung ngayon po ay mapipirmahan na anytime hanggang weekend, hindi na po namin itutuloy yung September 28 na filing natin dahil malinaw na may bago ng batas. Kung sakali pong yung September 28, wala pa pong batas, tuloy lang po kami sa filing ng COC. So tutuloy po natin yan. Halimbawa naman po, so kami po yung nagpa-filing na ng COC, sa kalagitnaan po nun, bago mag-October 5, bigla pong pinirmahan ng Pangulo, nagkaroon ng batas, yan po yung third scenario. Ang gagawin po namin dyan sa araw na yon, hihinto na po kami sa pagtanggap at hindi na ipapatuloy yung ating COC filing. At yung ikaapat na scenario nga po, gaya nung nangyari sa BARM, nakatapos na ng filing ng COC, biglang malilipat yung halalan, ganun din po yun, mawawalan ng visa lahat ng COC po na tatanggap at yun po, kakanselahin na namin yung lahat po ng calendar of activity. So ganyan po yung mga nakikita nating possible scenarios po, Sir Ray.
0: At dahil sa mga scenarios na banggit nyo, Director Rex, lalo akong humahanga sa inyo at sa COMELEC. Dahil kahit na ganyan ang sitwasyon, talagang hindi nyo binibitawan yung Barangay Sangguniang Kabataan. Ilang beses na kasing Director Rex, na move, di ba? Ang election niyan. Pero nandiyan pa rin ang COMELEC, nakatutok. At saka ito manual to, hindi ito automated, Director Rex. Manual counting
8: ito. Tama po, manual elections po ito.
0: Ayan. All right. So, last question na lang po, Director Rex. I will not keep you for so long. Yung pong extension ng term ng mga barangay sa Sangguniang Kabataan elections, 4-year to 5-year ma-extend. Paano po nakikita ng COMELEC ito? Kasi maraming katanungan ngayon dito, paano daw kung may kaso yung barangay official o yung Sangguniang Kabataan official, paano kung may existing siyang kaso? Although hindi pa siya convicted, pero may kaso. Masasakop pa rin ba siya ng term extension na ito, Director Rex?
8: Opo, masasako po dahil po lumalabas sa yung mga nakaupo po ngayon ay may holdover provision. So until such time po magkaroon ng halalan ay mananatili sila. Pero kung talaga pong may kaso, uusad naman po yung kaso na yan. At ito nga po ang sinasabi natin sa ating mga kababayan, kung kayo po talaga ay wala nang tiwala, hindi nagtatrabaho at ayaw nyo na, eh pwede naman po mag-initiate ng recall elections para po kumbaga eh, hindi na kailangang hintayin yung halalan sa 2028. Kung sakali man, eh pwedeng mapalitan po ang mga namumuno sa inyong barangay.
0: Okay, clarify ko lang po, Director Rex, ano po, alam ko na, itanong ko na sa inyo ito, pero for clarification pa rin, halimbawa matuloy ang eleksyon ng Barangay Sangguniang Kabataan ngayon, as scheduled, sakop na ba sila ng 4-year to 5-year extension ng term?
8: Kung matutuloy po ang halala natin by November 2, ito po ay bunsod na Republic Act 12232 at yan po ang termino po nila dyan ay 4 years po. So yun po yung magsisimula po sila ng bagong termino dahil sa halalang ito. Pero halimbawa naman po, kung sakaling halimbawa nakatapos ang halalan, sila po ay nagsimula ng umupo ng kanilang termino dun sa 4 years, eh bigla pong nagdesisyon ng ating Kongreso na bigla pong magiging 5 years na, eh malilinaw naman po sa batas yan kung sila po yung maapektuhan at makikinabang doon sa panibagong termino ng 5 years. O kaya po, may isa pang option dyan, yung susunod na halalan at doon po i-implement yung 5 years. So marami pong pamamaraan na ating Kongreso para po sa mga ganitong bagay.
0: With that, thank you very much, Director Rex. Unless meron pa po kayo mahalagang gustong ipahatid na impormasyon na paunawa sa ating mga kababayan, go ahead po, Director Rex.
8: Taos pusong pasasalamat po, Sir Ray, sa ating mga kababayan. Alam ko po kayo'y nag-aabang, gaya rin po ng COMELEC. Ito po ay isang proseso ng ating batas. Ito po ay talagang kapangyarihan ng Kongreso, ng Senado, ng House of Representatives ngayon, nasa ating Pangulo. Kaya po ang commitment po ng COMELEC, kung ano man po magiging batas, tutupad po kami. At kami po ay magbibigay agad ng update sa inyo sa tulong po nila Sir Ray Sampang. Kaya po manatiling nakatutok po sa programa ni Sir Ray. Magandang umaga po. Maraming salamat.
0: Maraming salamat din po ang ating pong spokesperson ng Commission on Elections, Director Rex John Rex Laudjanco, Attorney John Rex Laudjanco, spokesperson ng Commission on Elections. At sa pamamagitan po ng panayam na yan sa COMELEC, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team sa araw na ito, sa Master Control, si Mr. Milo Junela, sa Wirecast, si Hiro Lucero, and of course katuwang natin sa production pa rin, si Mr. Jay Arevalo. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat! Ingat po tayong lahat at God bless us all.
6: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ikaw ba ay naharana na?
11: Tumawin mo sana.
10: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
12: uso pa ba ang harana?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Psst! Miss, maganda boses mo ah. Gusto mo magtrabaho sa Japan?
14: Salamat po. Japan?
13: Oo, Japan! Galing ako sa isang recruitment agency. Matutulungan kita na kumita ng limpak-limpak na pera.
14: Talaga po? Ano pong kailangan kong gawin?
13: Sa halagang 50,000, sagot ko na lahat ng papeles mo, pati na rin ang ticket mo.
15: Bang, peke po ang mga papeles mo. Huwag basta-basta magtiwala. Mag-ingat sa mga illegal recruiter. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang Overseas Radio ng Philippine Broadcasting Service.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
3: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
2: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
4: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
9: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
16: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
16: Radyo Pilipinas World Service.
9: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
16: Radyo Pilipinas World Service.
9: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
16: anytime, anywhere
9: from Manila, Philippines.
16: Go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture. Go Agri! Ang programang para sa lahat dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Chico Flores.
1: Hi, hi, hi, hello there. Galing, ang ganda ng background ko. Ano ba yung background ko na yan? Langka, Mistress ano, Atiza, ha? At Tata Rolly and Mark Bukiron and Arnel. Galing, parang nagutom tuloy ako. May masarap na pwedeng gawin dyan eh. Ano ba yung masarap na ginagawa mo, Tata Rolly, sa langka na prutas? Minatamis. Yun. Yung iba naman, nilalagay sa turon. Nilalagay sa bilo-bilo. Nilalagay sa malagkit ng mga pagkain. Ibig sabihin, mga may malagkit ng pagkain. Mga may pang-merienda. Halo-halo. Yun, the best. Ano? Well, welcome, welcome, welcome sa ating Go Agri Plus. Ayan, mga kababayan, welcome sa araw na ito. Ang aking mga kausap ay may kaugnayan kasi sa isang kooperatiba sa dyan po sa Santa Maria, Ilocos Sur. Ang aking makakausap ay isang cooperative magsasaka at mga kabataan na ito'y may kaugnayan sa pagpaproduce ng mga binhi ng mga high-value crops. Isa sa mga high-value crops o high-value trees at ito pong the fruit tree ay ang langka. Siyempre, may mangga, may durian, merong mangosteen at iba pa. Makakausap ko muna mga kababayan ang General Manager ng Binhi Agriculture Cooperative na si Mr. Delcon Dosono Castañeda.
2: At Sir Kiko, sa ating mga kababayan, sa lahat man tayo na mga ka-agri.
1: Mga taga-Go Agri Plus, mga kababayan maganda natin, kamay. Alam po ninyo ang araw na ito sa pamamagitan ng aking pagkapag-usap dito sa General Manager na si Mr. Castañeda ng Binhi Agriculture Cooperative ay isang success story ng isang kung paano ang naging isang OFW, Overseas Filipino Worker, o nagtrabaho sa ibang bansa at nagpunyagi ay nagtayo na lamang, nag-organize sila ng isang kooperatiba. Kwento mo nga muna, Mr. Castañeda Delcon, ang iyong pag-start, paninimula, bago ka nakapag-organize ng inyong Binhi Agriculture Cooperative. Go ahead.
2: Okay, Sir Kiko, actually, napakahirap, pero fulfilling na ngayon ang pagbuo ng aming cooperative. Bilang dating OFW, I've been working in Qatar for 14 years. And ngayon, habang nasa abroad po ako, nakita ko ang opportunity sa agriculture, lalo na sa mga high-value crops. So pinilit ko po habang nandun ako sa Qatar, trinay ko po na buuin itong cooperative na ito by merging with the Academ and sa ISPSC dito sa Santa Maria Ilocos Sur and sa ating mga kabataang mahilig din sa pagtatanim. So habang ginagawa po namin ito, habang nandun po ako, doon ko po nakita na napakalapi po ng potential, lalong-lalo na po sa susunod na mga taon ang mga ginagawa namin at itong cooperative na ito.
1: Nice, nice. Magandang iyong kwento at ikaw ay naging OFW. Pero alam mo, sa mga ibang mga kababayan natin, lalong-lalo mga nag-OFW o kaya mga retired employees, mga tao meron ng kakayahan na mag-invest sa isang negosyo, bakit mo napili ang mag-invest o magtayo nitong agriculture cooperative, Delcon?
2: Sa ano po, Sir Kiko, sa madaling sabi po, darating at darating po tayo sa pagre-retire, darating at darating po tayo sa lalong-lalo na sabing mga OFW na uuwi po dito sa Pilipinas.
1: Bakit mo nga napili? Hindi katulad ng iba na sa ibang aspeto ng pagninegosyo. Merong bumili ng tricycle, merong bumili ng mga sasakyan, pampasahero, merong bumili ng bahay, pinarenta. Yung iba, in-invest na lamang sa banko. Ikaw, bakit napili mong i-organize ito, mag-invest dito sa cooperative ninyo?
2: Oo, Sir Kiko, nakita ko po ang napakalaking potential lalo na po sa mga high value crops. Itong langka po, Sir Kiko, walang-wala na po tayo sa Pilipinas, short na po tayo ng supply. So nakita ko po ang potential na dito po ang pera, dito po ang future ng ating bansa para makapag-produce ng ating sariling produkto, makapag at least man lang maka itaas man lang natin ang kalidad at ang produkto ng ating mga farmers at i-level man lang natin ang ating agrikultura sa mga kalapit nating bansa na nagpo-produce na po ng napakagandang kalidad ng mga produkto nila.
1: Ang mga lalong-lalo na mga prutas, you know? Alam mo ba,
2: opo,
1: may kikwento
2: opo,
1: po sa iyo. Makalawa lamang ay meron ng ipinadalang mga mangga at mangustin, durian sa Canada. At
2: opo,
1: saka doon sa
2: tama,
1: Middle
2: yan,
1: East. Yan. Siguro yan ang naging inspirasyon mo. Tama ba ako?
2: Tama, Sir Kiko.
1: Very
2: tama,
1: good.
2: Sir Kiko.
1: Okay.
2: Nag-short na po tayo. Based sa gobyerno natin, meron na po tayong mga shortage ng mga prutas, bigas, at anuman. Ito po ang nakita kong solusyon, kahit man maliit or mapalaki natin in the future. Ito po ang nakita kong solusyon para man lang masustain natin ang ating prutas sa ating bansa.
1: So prutas. Bago maging prutas yan, the Delcon, alam ko, yung palang sa kooperatiba ninyo, ang inyong target ay magparami ng mga seedlings, binhi. Bakit naman mga seedlings ng fruit trees? Nabanggit mo na nga yung mga fruits na yan, pero nagko-concentrate kayo sa nakikita ko, langka. Ano po ba yan? Meron pa kayong
2: mangga, Sir Kiko, at sa kanyog.
1: Anyog, okay, sige. Pakibanggit mo sa ating mga tagapakinig, gaano na karaming mga seedlings o binhi ang inyong mga nailagay na dyan na tapos na ibibenta nyo na?
2: Sir Kiko, sa aming plantasyon, meron na kaming mahigit, kumulang 8,000 na langka, 6,000 more or less 10,000 na mangga at 7,000 po na nyog. At sa community po, since ang goal po namin is mag-distribute, magbenta ng napakamurang seedlings po ng langka, mangga, sa kanyog para po magbenta, magtanim ang community. So sa community po, almost the same po. Marami na rin po ang nagtanim, lalong-lalo po dito sa aming bayan, sa Santa Maria.
1: Santa Maria, Ilocos Sur. Hanggang saan nakakaabot yung mga seedlings ninyo, yung mga binhing mga fruit ng fruit trees na yan?
2: Malayo na po, Sir Kiko. Actually, isang pinakamalaki namin na plantasyon is nasa Nueva Ecija. Meron na rin po kami dito sa Ilocos Norte and lalong-lalo po sa Ilocos Sur.
1: So kay ano mga nagiging the kliyente ninyo? Sino-sino? Meron bang mga malalaking may-ari ng galupain o yung mga nagtatayo ng subdivision na pwede ilagay din nila part ng kanilang subdivision bago makapagtayo ng mga bahay?
2: Sa ngayon, Sir Kiko, ang mga nakabili po sa amin ng marami is sa mga LGUs, mga pinapa tree planting activities nila. Isa pa dito, wala po kami yung mga kumpanya, pero ang mga farmers po talaga na malalaki ang lupa. Dalawa po ang agreement namin sa kanila, sila po yung magtanim at in the future kami po ang mag-process ng fruits. And meron po kami, yung isa ay nagpa-farm management na rin po kami. So nakikipag-deal kami sa kanila to use their own land and nagpa-plant na rin po kami.
1: So kung farm management, anong nagiging usapan ninyo kung pwede nyo i-share sa mula sa kooperatiba ninyo papunta doon sa mga may-ari ng mga lupain na malalawak na walang panahon pero may kakayahan bumili? Anong mga nagiging usapan niyo doon?
2: Ang usapan po namin, Sir Kiko, is by percentage po na since idle land po yung mga minamanage namin na mga lupain nila.
1: Okay.
2: Meron po kaming certain percentage na pag nag-June na yun in the next 3 years, for example, meron po kaming mga certain percentage po.
1: Ibig sabihin, kayo ang nag-i-invest nitong mga seedlings na ito, itatanim nyo, aalagaan nyo rin?
2: Yes, Sir Kiko. Yes,
1: so,
2: Sir Kiko.
1: Plant and grow and manage. doon sa mga lupain niya na lalong-lalo na yung mga may-ari na gusto makipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng pagtatanim nitong mga fruit trees, ano, mga high-value fruit trees.
2: Tama,
1: alam mo, merong nakaamba na may nagbabadya. Actually, alam na ng mga kababayan natin dito at may preparasyon ng ating gobyerno tungkol dito sa nalalapit o itong nararanasan na El Nino sa ibang bahagi ng ating bansa. Paano ngayon ang ganun nyo, direction ng inyong management? Hindi ba kayo nag-worry na maapektuhan ng inyong...
2: Nangangamba kami, Sir Kiko, pero pinaghahandaan din namin lahat yan. Meron kami mga soil preparation na po dyan.
1: Okay.
2: Meron na rin po kaming mga... Paplano na rin po kami para mag-imbak ng atli, mga tubig.
1: Oh.
2: Yung kagaya po ng mga nasa photos ngayon, yan po mga iba, lalo na po ang nyog, nakapagtanim po kami sa mga malalapit na lugar sa ilog,
1: okay,
2: at saka sa mga sakaan talaga po na may mga patubig. Na plano na rin po namin yan dahil alam po namin na itong taon na to ay isang heavy po na El Nino.
1: Opo, na-announce na po namin at alam, mabuti naman itong tanong na ito, meron na kayong sagot na may preparasyon pala kayo. Anyway,
2: yes po, Sir Kiko.
1: Kayo po sa Binhi Agriculture Cooperative, ilan na ang mga miyembro ninyo? At ano ang rate of success ng inyong grupo diyan sa inyong project sa pagpaparami, pagtitinda, pagtatanim ng mga seedlings ng high value fruit trees?
2: Since nandito na po ako para i-manage po ang cooperative, masasabi ko po na malaki-laki na ang success rate ng kooperatiba. At sa ngayon po, isa po kaming micro cooperative at in the future po, mapapalaki ito dahil alam ko po na nakikita ko na napakalaking potential po ngayon ang mga ginagawa namin, ang mga tinatanim namin, at unti-unti po na dumalapit yung mga tao para makipag-join sa amin, mag-register, at napakadami po, interested, lalong-lalo na po. Ngayon po, in-endorso kami ng local government unit dito sa Santa Maria, at pumupunta na po sila dito, nagdadala ng mga farmer, list of farmers para
1: yes.
2: sa mga interested.
1: Oo. Magandang direction at na yung pagtatanim, pagpaparami ng mga seedlings. Pero yan lang ba ang negosyo o project o activity ng inyong kooperatiba? Ang pagpaparami ng mga seedlings, ng high-value fruit trees?
2: Sir Kiko, sa ngayon po, ito ang ginagawa namin dahil kagaya nga ng sabi ko na napakadami na po naming naitanim, at habang naghihintay po, nagproproduce pa rin po kami ng mga seedlings para mabenta at mag-distribute. Makapagtanim din po ang ibang tao. So ang sinasabi ko po dito, Sir Kiko, itong in the next, kasi po nakapagtanim na kami 2 years ago, so in the next 2 years po, ayan na po, magjuju na lahat, magpufruit na po lahat itong mga naitanim namin.
1: Ini-expect nyo na yung mga naitanim nyo ng mga the binhi na naging seedlings,
2: yes,
1: at ngayon ay naging puno na.
2: Yes, Sir Kiko.
1: Malapit na pala magbunga. Pero
2: Sir Kiko, malapit.
1: Doon sa ating unang yung mga unang kwento natin, totoo nga ba na 2 taon pa lamang ay namumunga na yung mga, pwede nang mamunga yung mga itinanim nyong mga seedlings na yan, na naging puno na? Anong sikreto nyo?
2: Oo, Sir Kiko.
1: Kung pwede nyo ibahagi yung sikreto, ha? Sikreto ba?
2: Oo, go ahead. Sir Kiko, para po sa ating mga kababayan at sa mga interested po na,
1: okay,
2: na gawin nito. Meron po tayong yung bark coating, meron po tayong ginagawa na po natin yan.
1: Mm-hmm.
2: At meron na po tayo yung ginagawa po namin ng mga silage. Yung pagtatagpi po ng ating mga malaking sanga po ng
1: bark coating ang tawag doon.
2: Bark coating.
1: Okay.
2: So ngayon, yung sanga niya mismo na namumunga na at nagpa-flower na po, pwede na po nating i-markot siya, at we'll just have at least 6 months po para ipapaugatin ito at saka po natin i-transplant. Pwede na po yon, Sir Kiko. Napakadami
1: po nating... Nakikita ako dyan, no? Halos kasing taas lang doon nagtanim na, ano ba yon, kamag-anak doon ba yon, si Lola o si Mami. Abi, namumulaklak na. Anong halaman yan? Anong
2: yan po ang classic example po ng na-market po namin na mangga.
1: Ah, mangga. So,
2: yan po, to be honest po, yan po, Sir Kiko, nasa... Oo. Wala pang isang taon yan, Sir Kiko.
1: Tapos,
2: isang taon. Parang nasa 8 months lang po yan. Agad. Oo, nagpa-flower na siya.
1: Halos kasing laki ko lang. Mga 5-6 pala yan. Pwede na.
2: Yes, Sir
1: na
2: Kiko.
1: Na mamunga.
2: Yes, Sir Kiko.
1: Amazing. Alright. Mga nakikinig sa atin ngayon, of course, yung mga involved sa... plantation, isa pa, tree plantation, yung mga iba pang activities like yung grupo na gusto nilang magtanim, no? Yung Million Trees Foundation at saka iba pang grupo na gusto makipag-ugnayan. At yung lalong-lalo na, yung mga subdivision owners o yung mga may-ari ng lupa na hindi nila maasikaso pero kayo gusto nyong makipag-joint venture. Kung sakasakaling meron mga ganun, saan kayo mako-contact, Delcon?
2: Sir Kiko, nasa itong cooperative namin, naka-open lang po, nandito po sa Santa Maria, Ilocos Sur, Binhi Agriculture Cooperative.
1: Okay.
2: At anytime po, nandito lang kami, actually malapit po ang bahay ko dito, nandito lang ang cooperative.
1: Saan yan matatagpo? Sa Santa Maria, Ilocos Sur, ano?
2: Bali, okay. Udaya. Santa Maria, Ilocos.
1: Meron kayong Facebook account, the contact number na pwede nyo i-share?
2: Yes po. Yes, Sir Kiko.
1: So go ahead,
2: meron po kami, Binhi sa Facebook, Binhi Agricultural Cooperative din po ang Facebook okay. account namin. You can call me, contact me po directly, 0927-2636-998.
1: Okay. Bien by of course John sa joint venture nyo itong si Tata Rory kung mga siguro 100 ektarya ang lupain nito pwede niyo masakop yung ganyan hanggang mga gaano kalawak ang pwede niyo ika joint venture ng mga lupain the Delcon.
2: Sir Kiko, masasabi ko po na kaya kasi ang nursery po namin ngayon ay efficient po. Malaki ang marami na po ang ginagawa namin dahil alam po namin na mura lang po ang aming pagbenta ng seedlings dahil po gusto po namin lahat po ng tao, lahat po ng farmers, lahat po ng interested magtanim po at magkaroon po ng kamangga or itong nyog. If in case po, sobrang laki po ng plantation nyo, like 10 or 20 hectares and above, pwede po natin pag-usapan yan ng at least 6 months before natin mag-plant para makapag-produce po kami ng sapat na seedlings.
1: Hanggang saan kayo pwede magbenta? Hanggang sa buong Pilipinas ba?
2: Opo, Sir Kiko. Ngayon, ganun. Nagpapadala. Opo, nagpapadala po kami ngayon sa... kagaya po dito po sa Ilocos, kung papuntang Manila po,
1: okay.
2: Pampanga.
1: Wow.
2: Pinapadala po namin sa Partas Terminal.
1: Yo, bayad
2: LBC,
1: sa at saka yung mga companies na may logistics sa ano.
2: Yes, yes po, Sir Kiko. And sometimes po pag marami po ina-arrange po namin ang isang truck for delivery kung saan man po.
1: All right. Delcon, may interesado rito mang tatanong, magkano ba ang pinakamurang seedlings ninyo katulad niyang mangga na malapit ng sabi mo pag itinanim bubunga na after 1 year or two
2: years? Sir Kiko, ang pinakamura po namin kagaya ng medyo okay na ng isang taon na lang, isang taon or dalawang taon na lang po ang hihintayin mo, binibenta lang po namin yan ng 350 pesos.
1: 350 pesos, pera pa yung, halimbawa, kung dito sa Metro Manila or outside the Santa Maria Locos or including na ba yung ano yung pamasahin noon o magkaiba pa? Ibang bayad pa?
2: Pag dito lang po sa Ilocos at umabot po sila ng at least 150 and above po na seedlings, pwede po natin i-web yung delivery. Pero pag outside Ilocos Sur na po, napag-uusapan po kung gaano kalayo po ang distance ng At saka yung i-hire po namin na delivery going to that specific area, Sir
1: sa
2: Kiko.
1: Oh. All right. So, well, maraming salamat sa pagkakataong ikaw, mga kapanayam, ay sa success story ng isang OFW, naging OFW. Meron ka bang nababatiin o kaya gustong mensahe sa ating mga tagapakinig ngayon, the Delcon? Go ahead.
2: Unang-una po sa lahat, Sir Kiko, salamat po. Salamat po sa Go Agri Plus at saka po sa aking mga sumusuporta po at sa aking members ng Agri Cooperative. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking pamilya at sa mga tagapakinig po, ang masasabi ko lang po, nasa agrikultura po ang pera. Nakikita ko po na nandito po dahil ako po mismo, nasubukan ko pong maging OFW, nasubukan ko pong magtrabaho sa kumpanya at mas nakikita ko po na ang potential po at ang pera ay nasa agrikultura.
1: Teka muna, nagtrabaho ka kamo sa Qatar. Ano naging trabaho mo? Agriculturist doon sa Qatar, Delcon?
2: Hindi po, Sir Kiko. Actually, malayo po pero ako po ay isang sales and marketing manager po sa isang kumpanya sa Qatar.
1: Kaya

0: Yan na naman mga kababayan, i-finiture natin dito sa ating Go Agri Plus. Kayo mga kababayan, merong kooperatiba dyan na gustong maipaalam sa ating mga tagapakinig. World, nationwide and worldwide, pwede ho kayong mag-text sa pamamagitan ng aming text line dito sa 0999-229-1738 o kaya sa ano, sa Facebook ng Go Agri Plus at ng Radyo Pilipinas. Oh, magsabi lang po kayo, ipaalam nyo po anong produkto ninyo, anong ginagawa ng inyong kooperatiba, pwede ho nating pag-usapan dito. Libre ho ito, wala hong bayad at nang matulungan natin ng mga may kooperatiba, ng mga magsasaka, lalo na pati na yung mga mangingisda at basta meron silang adhikain makatulong sa food security ng ating bansa. Okay ba sa inyo? Plus. Ay, shout out muna sa mga nakikinig ngayon at nakasubaybay sa ating Go Agri Plus. Si Aling Nena at si Aling Linda dyan po sa GMA Cavite, na mga taga Narayan sa Cavite ngayon. At sina mga Antonio Reyes dyan po sa Victoria Tarlac. Hello, hello, hello. Kaway-kaway po kayo dyan. And likewise, dito sa mga taga... Dito rin po sa Filmec, sa Muñoz City, Nueva, of course, Science City of Muñoz, Nueva Ecija, sa 90.1 Radio Agri FM. Thank you, Director Boyet Alvindia and Deputy Director Joel Dator, si Sir Jet Subaba and Miss Badeth. All right, thank you sa inyo. Si Sir Jong Davalos. Oy, Radio Pilipinas, ago! Nako, napakarami po mga nakasubaybay. Hindi ko na ho mababasa lahat. Thank you sa inyong pag-antangkilik dito po sa Radio Pilipinas sa Go Agri Plus 738 at 104.3 FM. Yung mga nagmamaneho ngayon ng kanilang sasakyan na nandiyan sa na nakamonitor dito sa 104.3 FM, thank you sa mga inyong pag-text, pagbibigay ng mga mensahe sa aming messenger, sa aming Facebook ng Radio Pilipinas at Go Agri Plus. At sa ating portion ngayon ng update mula sa National Food Authority, aba, ay 54th anniversary nako ng National Food Authority. Aking makakausap ang masipag na administrator na si Dr. Larry Del Rosario Lacson ng National Food Authority. Dr. Larry, administrator, good morning.
1: Hello, good morning Kiko at sa lahat ng mga masugid na taga-subaybay.
0: Thank you. Parang hindi ka napuyat at napagod sa inyong activities.
1: Kung... Napagod naman, agad pero ba? I think sinamahan ko ang ating mga empleyado hanggang 10 PM and yeah, tama-tama lang, sakto.
0: Thank you. At sa pagtanggap ng aming tawag, congratulations, 54th anniversary ng National Food Authority. Tayo,
1: okay, ikaw, maraming salamat. Maraming
0: sa bagay,
1: salamat.
0: Kung 54 na yan, palagay ko nakalagpas ka na ng dalawang anibersaryo sa iyong panunungkulan. Ano bang may si-share mo sa ating mga tagapakinig at mga taga-subaybay? Dr. Larry Lacson, ano yung kaibahan noong nagsisimula pa ang NFA in terms of management, administration, klase ng bigas na ibinibenta, idinidistribute? Ano po ngayon ng pagbabago na Dr. Larry Lacson?
1: Well, ako, napakagandang tanong yan at napakarami natin pwedeng i-share. Baka maubos ang oras natin, pero I'll just give you the most important thing. Unang-una, nung dumating tayo sa National Food Authority noong March 2024, alam natin, isang araw lang ang buffer stock na nasa bodega ng NFA, halos walang laman, no? Immediately, napataas natin yan hanggang almost 13 days buffer stock. At yun yung pinakamalaking epekto nun. Mas naka-improve ng food security. No? Pangalawa, ito itong game changer natin. Ika nga, pagdating sa presyuhan ng palay, pinalitan natin yung presyo ng pagpepresyo ng palay mula sa isang presyo lang. Dumating ako mga 19 pesos per kilo yan. Ginawa natin yan together with Secretary Kiko and the NFA Council, no? Ginawa nating flexible pricing, no? From 17 hanggang 30. So, doon na nagkaroon ng malaking pagbabago, nakakumpit tayo sa ating mga kumbaga, nakakumpit tayo sa merkado, no? Nakapamili tayo ng marami. And of course, ito yung napakaraming changes like sa procedure ng pag-release ng bigas, yung aging rice. Ngayon, ino-auction natin lahat yan.

0: yung paglabas ng bigas, mas transparent, at maraming mga SOPs, no, na binago tayo para mas mapabilis. Nagkaroon tayo ng farmers fast lane, nagkaroon tayo ngayon ng purchase order system sa pagbili ng palay para mas predictable yung pagdating ng ating mga palay sa ating mga bodega, no. Isa pang napaka-importanteng pagbabago dito ay yung modernization na ginagawa natin, kung saan marami tayong itinatayong warehouses, nire-repair, at marami pa actually, Kiko, no. Hanggang 2028, marami pa tayong itatayo pa, at napakarami ding nagdo-donate na local government units ng kanilang mga lupa para pagtayuan natin ng bodega at facilities. Kaya kaibat pa niyan, yun, no? Simula ngayong taon, nakabili tayo ng mga 150 trucks para tulungan, no? At isold yung hinaing ng ating mga magsasaka, na baka naman po pwede, NFA, kayo na po ang kumuha sa aming mga bukid, kasi binabarat kami ng mga buyer or ng ahente, eh baka po pwedeng kayo nang kumuha, eh wala po tayong truck noon. Eh ngayon, umpisa ngayong taon, bumili tayo ng 150 trucks, susunod na taon, 150 trucks, sa susunod, sa 2028, it can either be 150 to 300 trucks ang bibili natin. So napakarami, no, pati sa digitalization, interconnection ng mga facilities natin para mas transparent. We're going into green energy as well, using solar power, etc., no. Napakarami, Kiko.
1: sabi mo nga, ako pag... alam ko yan, din, na pagka pinag-usapan ang background, ang administration, pagpapaganda ng sistema mo dyan sa National Flood Authority, kaya kulang ang isang oras. Eh, napansin ko nga kahapon, kahit na huli na ako dumating sa press conference mo, may last 2 questions, umabot ng last 20 questions pa. Anyway, Administrator, doon sa mga nabanggit mo, ang ngayon pinaghahandaan ng ating pamahalaan ay una muna itong severe or strong El Nino. Sabi ng mga observers sa agrikultura, yung pagtanim ng ngayon ng mga nagtanim ng mga palay ay naapektuhan ng habagat at susunod na itong El Nino, at sa ibang lugar nakakaapekto na, lalong-lalo sa Mindanao and Visayas. Sinasabi nila na bababa ang produksyon ng palay. Ano ang magiging epekto ngayon dyan sa pagtanggap nyo sa buffer stock ng National Food Authority sa mga sa sitwasyong binabanggit ngayon?
0: Oo, tama, no? Ang projection ng PAGASA at ng ibang mga international organization, severe El Nino, itong kumbaga remainder of the year, plus pwedeng mag-stretch hanggang first quarter. Ang tawag nga nila Super El Nino, no? So, ano ang epekto nito sa National Food Authority? Unang-una, ang pagtataya dyan, ang posibleng maging kabawasan sa production is between 10 hanggang 12% accordingly sa datos ng ating departamento, no? 10 to 12% reduction, no? Kung matuloy ang Super El Nino. Together with all other factors like fertilizer price at fuel price na naka-apekto rin naman sa appetite ng ating mga magsasaka na magtanim. So, ano ang epekto niyan sa NFA? Ito, Kiko, no? Hindi naman natin sinasabi na walang epekto. Meron. Pero in terms of volume muna, kasi ang kinukuha lang namin na volume out of the total production ng buong Pilipinas sa isang taon, nasa mahigit 4% lang at max 5% lang. So, just imagine, there's still 95% pie, ika nga, na nasa merkado. Ngayon, magbaba man niya ng 10% at 12%, meron pa rin kaming makukuhang volume na target namin na mabili. So, ano lang ang pinakamalaki ang epekto sa amin? Natural, kapag nagbawas ng 10 to 12% ang supply ng local palay sa merkado, saan yan, ang tendency niyan, law of supply and demand, baka tumaas ang palay, ang benta ng ang bilihan ng palay. Mm-hmm. Well, mas mapupesa kami na ma-stretch namin up to the limit yung buying price namin. Kasi ang limit namin hanggang 30 pesos per kilo clean and dry for palay. Sa ngayon, namimili kami at 27 pesos, no? Minimum, may mga ilan-ilan, 28, 29, kasi kailangan namin kumuha ng mag-replenish ng buffer stock. So yun ang pinakamalaking epekto dito. We might be forced to stretch our pricing to maximum kapag talagang tumama ang matinding El Nino. It's because we really need to scoop up supply from our farmers para ma-replenish natin yung inilalabas nating mga bigas ngayon.
1: Oh, maganda yung binabanggit mo. Kung i-stretch nyo hanggang sa 30 pesos, matutuwa ang mga magsasaka na mabebenta nila sa magandang presyo ang kanilang palay. But bigyan nyo nga kami ng sitwasyon ngayon. Ano ang buffer stock ng National Food Authority ngayon?
0: Sa ngayon, ang buffer stock natin is good to last for 7 days. Pinapababa pa natin yan. Mm-hmm. Actually, kahapon, dun sa press con, ang concern nga nila, hindi po ba mababa yung 7 days buffer stock? Alam nyo, sabi ko, hindi mababa yan. Kasi, sa totoo lang, the highest na na-distribute buong Pilipinas, nung panahon ng pandemya, 2020, 9 days lang yung naubos noon. Yung 7 days ngayon with the na-experience nating mga kalamidad, pag-ulan, katiting lang ang nare-request sa atin ng mga local government units sa atin, no? Mas marami pa yung lumalabas sa benteng bigas at sa, of course, yung sa DSWD, no? Natutustusan natin yan. So, ang buffer stock natin ngayon, nasa 276,000 metric tons, no, total equivalent milled rice, or around 5.5 million bags of total equivalent milled rice. So kasagsagan tayo ng milling ngayon, wala tayong problema, no. Matutustusan natin kung meron man pangangailangan for any calamities or emergencies.
1: Alam mo pa, Dr. Larry Lacson, Administrator, pagka kasi sinabing 7 days, parang nabababaan ang iba dahil napakababa naman, baka maubos ka agad yan. Pero sa pagpapaliwanag mo, yung pala, yung stock ng gobyerno na nasa National Food Authority ay tamang-tama lang yan dahil meron namang mga stock na nasa labas na gagaling sa mga pribado. Tama po ba, Administrator?
0: Tama. All right. Naku, natumbok mo, Kiko. Natumbok mo kasi
1: thank you.
0: Hindi natin dapat tignan lang yung stock ng NFA yun ng gobyerno. Ang malaking stocks actually, Kiko, ay nasa ating mga households, ay nasa ating mga private businessmen, sa mga traders, nandyan po. In fact, ang national buffer stock natin, hindi bababa sa 60 days. So, napakalaki ng buffer stock na yan at niminsan, I mean, di naman tayo na-threaten, no? Pagdating sa seguridad ng bigas sa ating bansa. Dangan nga lamang, syempre, pag numinipis ang buffer stock ng national, syempre, business, and ano, medyo tumataas ng kaunti ang presyo. Iyon naman ang kinokontrol, no? But for as far as security for rice, ang national food security is malaki, no? Sa NFA, 7 days. Pero tignan nyo, sino lang ba nagre-request sa amin? DSWD, LGUs, no? Sometimes yung BJMP. Sila is sobra-sobra na yung ating stocks. At ako, wala akong kakaba-kaba doon sa stocks na yun. In fact, sabi ko nga kanina, pinapababa pa natin para mas marami tayong makuhang palay ngayon sa ating magsasaka dito sa anihan na to. Dahil alam natin na pahirapan sila sa presyo ng langis, sa presyo ng fertilizer, at eto pa, El Nino. Dapat nandun tayo na makapagbigay sa kanila ng tamang presyo.
1: Ah, gets ko na, the administrator. Kaya pala kailangan mabawasan na ang stock mo at mabenta pa at mabawasan yan. So, para makabili ka ng mas marami doon sa mga magsasaka na lalo ngayon nagsisimula ng mag-ani. Kahit na yung iba, nako, nangamba dahil tinamaan nung ulan-ulan, nangingitim yung mga palay nila.
0: Oo.
1: Anong may tutulong ng National Food Authority sa mga ganong sitwasyon na kahit man nang maisalba, nangitim, o kaya yung kalidad ng kanilang palay, mabibili pa rin ng National Food Authority? Dr. Larry Lacson.
0: Okay, magandang tanong yan. In fact, ako, matagal ko nang pinag-iisipan yan kung paano natin matutulungan sila. Okay. Ganito, no, para at least maunawaan ng ating mga kasamahan, magsasaka, no. Ang National Food Authority, dahil buffer stocking agency kami, ibig sabihin, ini-imbak namin, tumatagal sa bodega. Parang hindi yan pag binili namin, giling agad, ini-stock namin. That's why meron tayong standard na sinusunod para tumagal ang pag-i-stack natin ng palay o bigas. So, minsan yan, yung mga storm damage ng itim, talaga pong masakitan sa kalooban natin, hindi natin natatanggap yan kasi unang-una, makukuha tayo dyan, ba't bumili ka ng pangit ang quality, i-imbak mo yan, so malaking problema. Pero, kanya nga sabi ko kanina, matagal kong pinag-iisipan, alam mo ang solusyon dito para at least pagdating ng mga panahon,
1: sige,
0: 1 or 2 years,
1: go ahead. Maganda yan,
0: magkaroon
1: Dr.
0: talaga ng maraming facility si NFA drying and milling. Why? Kapag marami na kaming ganong equipment or facilities, kapag lumapit ang magsasaka sa amin, may konting diferensya ang kanilang palay, pwede kasing baguhin natin yung SOP para matanggap yun, yung palay nila, at magiling natin agad. Meaning, kunwari, kung may tama ng kaunti ang ano, sige, kuhanin na natin yan at a lesser price. Gilingin na lang natin agad. In 24 hours, gilingin natin or tuyuin natin at gilingin natin. Tapos, i-release na agad sa let's say, sa mga relief operation or sa relief agencies. So, hindi mo na kailangang ibodega. Ngayon, hindi namin magagawa yon dahil wala kaming ganong kalaking capacity to dry and mill. Kanya, mariin yung ano ko yung pagpupush ko na tuloy-tuloy dapat itong modernization at facility sa NFA. Para masolve natin lahat ito. Masolve natin lahat itong problemang ito.
1: Yes, yes. Eh magkano bang kailangan nyo para maitayo, ma-establish lahat ng sinasabi? Baka itong si Asik Ares Gutierrez ay paluwalan niya na lang yung pangangailangan niya na joke-joke lang po.
0: Si Yusek Ari ba? Si Yusek Ari
1: no, no, no, no. Si Ares Gutierrez ito po. Dating Assistant Secretary dito po sa PIA. Go ahead. Alright.
0: Actually, nung unang kinumpute yan, nung dumating ako nung 2024 March, nasa 93 billion yung pagtataya nila na kailangan nationwide. Pero kami, nirecompute namin yan if we are going to have a sufficient, ano, roughly nasa 45 to 50 billion lang ang recomputation namin. Kung papalarin at maibigay yan, ay nako, napakalaking aluan. At sa mga susunod na panahon, yung pinag-uusapan natin ngayon, Kiko, malamang hindi na natin pag-uusapan to sa mga susunod na panahon kasi na-solve na yung problema. Pero kung papansinin mo, Kiko, ikaw matagal ka na sa media, matagal na rin naman tayo sa agrikultura, both private and public, is the same eh. Diba? The same pa rin, matagal na problema. Drying capacity, milling capacity, mababang presyo na ano. It's the same. It's a sign na we really have to invest properly, invest properly sa mga tamang mga infrastructure and facilities.
1: Naiintindihan ko yan, yung adhikain at sana nga ang ating mga kinauukulan magmula sa, of course, ating Pangulo, alam niya na ang food security ang numero uno nating pangangailangan at yung pangangailangan ng facilities na yan, mga lawmakers, yung mga nagpapasan ng mga budget, nakatapos na ba kayo ng inyong budget hearing, Dr. Lacson?
0: Oo, natapos Congreso? Na sa Kongreso, sa Congreso. Senado naman. Okay. Pero alam mo, Kiko, dagdag ko lang, sa tagal ng panahon, sa panahon lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., na nag-invest ulit ka sa NFA. Ito yung binigyan kami ng 5 billion noong 2024 at 5.363 billion noong 2025. At magpapasalamat kami, dekada-dekada, I think more than 30 years, hindi nag-invest sa facilities ng NFA. Kanya marami nang nasira at marami, wala talagang capacity. No? So ngayon, kaya nagpapasalamat kami. Isa sa mga trust ni Pangulo at ni Secretary na mag-invest talaga sa mga ganitong facilities. Dangan nga laman, ako'y nauunawaan ko naman ng malinaw na malinaw ang fiscal space o sa salitang ordinaryo, ang budget natin, manipis. So, ang budget ng Pilipinas. So, we really need, siyempre, yung prioritization, minsan, mas mayroong pressing matters. Kanya naman, Yeah, this year hindi kami nabigyan for infrastructure development, and for next year hindi rin kami nabigyan sa NEP, pero I don't know kung makakalusot pa ito sa Senado, pero I think medyo dahil sa nipis ng fiscal space, ako na lang gumagawa ng paraan. Sabi ko nga, kung hindi tayo mabigyan sa GAA, let us just allot at least 500 million every year from the next year hanggang sa mga susunod na taon, para at least kahit pa tatlo, dalawa, tatlo, apat o limang facility maitayo natin.
1: At maliban doon, yung makapamili kayo ng mahusay ng tamang-tama na magiging stock ninyo sa mga magsasaka. At a better price, you know, yung, or if not better, best price. Dahil sabi mo, papaka pwede nyong i-stretch sa hanggang 30 pesos per kilo yung dried na palay na yan, Dr. Larry.
0: Oo, kung yan ay talagang, kumbaga, tinatawag ng panahon o kinakailangan ng panahon at the proper timing with proper coordination with the department as a whole, kasi meron ding tinitignan sa kabuuan ng Department of Agriculture, magiging instrumento kami para gawin yon at mapataas ang presyo kung yun ang kinakailangan.
1: Maganda yung mga na-discuss natin, modernization at yung state of yung success ngayon ng pamamahala mo dyan sa National Food Authority, and we congratulate you for that. Pero ito mga kasamahan kong tigasin, ano? Alam mo kami mga tigasin dito, tigasahin. Bigyan mo nga kami ng idea kung paano ba nakakaluto ng masarap na kanin na kahit manggaling sa National Food Authority na hindi na kinukutya na amoy NFA. Alam mo yun doon? Amoy NFA? Yung amoy NFA, amoy sako.
0: Laon. Noong, laon. Amoy laon. Oh.
1: Abi yung kantsaw na yan, noong payatang panahon na nagis na nitong si Asik Ares Gutierrez, yung NARIC o kaya NGA, yung National Grains Authority.
0: Oh, matagal na. Mga rice and corn board pa yan.
1: Oh, that's right. Sige, turuan mo nga kami ng konti muna para lang magkaroon ng ideyang ating mga kababayan. Paano iniimbak, gaano katagal dapat inilalagay sa ordinaryong lalagyan para hindi mabukbok. Tapos pagdating sa pagluluto, ano ang mga pwedeng gawin nila, Dr. Larry Lacson?
0: Okay. Siyempre, umpisahan muna natin sa atin sa NFA sa pag-iimbak, no. Alam mo, nag-uumpisa 'yan sa kalidad ng palay na kinukuha natin. That's why may standard tayo. Pag tama ang moisture content, tama yung ika nga, yung pagkatuyo at pagkatuyo niya, mas tatagal 'yan na sa imbakan. Tapos kapag tama ang moisture content, tama ang mga conditions, pag hiniling natin 'yan, napakaganda rin ng bigas na lalabas. Ngayon, pag-iimbak naman ng bigas, dapat talaga hindi naman iniimbak na matagal yan, no? As much as possible, may dispose agad yan. Siguro, yun nga, ang nakaset sa batas kasi, 3 months sa bigas, ako, kahit less than 3 months, dapat makalabas na yan. Kanya, isa yan nga sa mga sinusulong natin. Sana mabigyan kami ng karapatan o mandato na makapaglabas ng bigas para hindi na natin inaantay na mabulok, or hindi man mabulok, yun lang ang term kasi ginagamit, na malaon, no? Ngayon naman, pag ma-maintain ng quality, talagang chine-check yan on a monthly basis, at kung kailangan, i-fumigate para mamatay ang mga bukbuk at insekto para mapanatili ang kalidad. Ang pinakamaganda actually, no, kung mag-i-stock tayo ng bigas, dapat sa medyo malamig na lugar. Hindi naman refrigerator, pero dapat sa malamig na lugar. Kasi alam naman natin, kapag malamig ang lugar, medyo natutulog ang mga insekto at na-preserve yung quality. That's why, yung ating mga future na warehouses, ha, lahat yan, Kiko, solar-powered, low temp, meaning may air condition. So, yan yun, no? Yung pagdating naman sa pagsasaing at ano, alam mo, kahit amoy laon yan, oo, kahit amoy laon yan, kahit may bukbuk yan, o kahit medyo may pulbos yan, alam mo, hugasan mo lang yan. After mo mahugasan yan, wala na, umbaga, okay na yan. The same quality na gusto mo na rin yan. No? Oh. So, mga parameters kung
1: maganda
0: paano
1: maganda yung binabanggit mo, Dr. Larry Lacson. Yung tungkol yun sa pagka merong napansin ng mga kababayan natin na powdery, okay, may pulbos. Yung palang, ano bang pinanggalingan? Totoo po ba ang pinanggalingan yan, yung mga bukbok na kung mga may itim na insekto? Yan ba hindi delikado na isaing pa rin at kainin pa rin?
0: Well, yung mga, una yung mga pulbos na yon. Yun, alam mo kasi yung mga insekto, kinakain niya yung bigas, no? Habang kinakain niya, may mga alikabok siyang nakikreate. Yun, no? Kung sa tanong mo na delikado ba ang kanya, hindi. Ano yan, no? Insekto, the fact that kinain yan ng insekto, buhay ang insekto, it's safe. Meaning, hindi yan nakakalason, okay. It's still fit for human consumption. Tama nga lamang, pangit tignan. Kanya nga ang solusyon, hugasan mo lang yan. Iibabaw, lulutang ang mga bukbok. Tanggalin mo.
1: Yun ang ginagawa ko bilang tigasin eh.
0: Mga tigasin, no? Pareho tayo, ha?
1: Na pagka lumutang yung mga itim, yung mga bukbok, kung tawagin, yung insekto na yan, eh sinasala ko lang, tapos huhugasan ko ulit. At paglagay ko doon sa pressure, ay, anong tag dyan, sa aking
0: rice cooker,
1: nako po, kampante na ako. Kain na. At saka lalagyan ko na lang na gulay at saka ulam at saka isda. Well, Dr. Administrator, magandang ating talakay na ito. Nasimulan natin sa inyong pamamahala dyan po sa National Food Authority. And we congratulate you again dahil inabot po ninyo na nakalagpas po kayo ng mga challenges dyan sa National Food Authority. Dr. Larry, salamat po muli. Meron pa kayong mensahe sa ating mga kababayan, mga taga-subaybay, bago po magtapos ang aking panayam sa inyo. Go ahead.
0: Well, unang-una, maraming salamat, Kiko. Kung wala kayo na nasa media na nagbibigay sa amin, no, ng pagkakataong magpaliwanag, eh malamang na may misunderstood na naman kami. So maraming salamat sa inyo at sa lahat ng mabubuo ng mga sa media profession na nakakasalamuha natin. Thank you so much. And ito sa anibersaryo namin. Hindi namin magagampanan lahat ito kung hindi kayo kasama na tumulong sa amin. At unang-una pa, o pangalawa, ay ang ating mga magsasaka na walang sawang nagbebenta sa atin. Maraming salamat po.
1: Thank you. And once again, congratulations, Administrator Larry Lacson. Ganda umaga sa iyo, ha? Thank you. All right. Si Dr. Larry Del Rosario Lacson, ang administrator ng National Food Authority. Sa kanilang 54th anniversary, of course, na kanilang panunungkulan, yung bigas na yan na nakikita nyo, background ko, 20 pesos. Meron na. Ayan, sa atin. Yung mga nabibili nyong 20 pesos na yan na binibenta ng ating pamahalaan. Of course, sa ating bayan, sa ating bansa. Ay, nako, na shoutout sa mga taga DZAG 97.1. Yan po sa Radyo Pilipinas, Ago po sa Agoo, La Union, na umaabok hanggang sa lalawigan ng Pangasinan, Baguio, Cordillera, at lahat na. Thank you. And Radyo Pilipinas, Lucena, 87.9, at kasama na dyan din po ang Radyo Pilipinas, Radyo Agri, dyan po sa 90.1 o 90.1 dyan sa PhilMEC, sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, sa loob po ng CLSU compound, dyan po sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Sa muli, mga kababayan, tayo ay nakatapos ng program nito. Maraming salamat sa aking mga kasamahan dito. Tata Rolly, Batambata, buma tayo. Si Mistress Ramirez, Miss Isa, silang, isinilang katabi si Tata Rolly. Naka-standby na si Eve. Si Mark Bukiron, si Arnel Villamor, thank you. Sa pag-alalay dito po sa Go Agri Plus. Kaya lahat ko po kayo mga nakikinig, lalong-lalo na doon sa mga kababayan natin, mga magsasakat, mangingisda, huwag ko kayo mawala ng pag-asa. Meron pong tulong ang ating pamahalaan, magsumikap lang. Kung hindi naman, lumapit po kayo sa inyong mga LGU at tutulungan po nila kayo. At magtanim lamang po para sa ating food security ng ating bansa. Ito po muli ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong halamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling, kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast, sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.